Uwepo huo tunaenda kumwabudu Mungu wetu. Ni yeye anastahili kuabudiwa. Wala kuna Mungu mwingine. Kusanya mawazo yako. Mwambie Mungu.